Vivi foi fatalo vachu se ya balu balu le na wa mana vachu ngal wen ngal ne foi ya so fua malo ngal lue fitachu na foi ya war siding of flow mar su so tatu ainga fatalo vachu se u ya mo koi frost brother umar kakula ya ya ba so se tu no fono le am one Nick Vendemey o tu ma Myra o matua fatalo vucha Eddie Berry rabis show sha missi sono lo tibet fatuia Fatima tatu ave loli ave pasi ave upa malo soifua fatalo vucha tmaya tusa ko liu fan nicole ne audi male ai matu tu tmaya you tell ma buri talo toline video Malo se fuwa tu fatele ma robati jugun.

0: mana au tanga vai a tipi au tanga vai a mai Samoa, loka pele nila o lau lei tio, I le si ufonga o Samoa, le 4EB I vavalu tesi ma le tasi whanua.
1: Tfata alo fwe lo tātu o tunu u le amatanga fwe o le nei vai o sa fwou, usi mai a lau whafonga. I le savaria I nei o le se fulu lua tau sanga talu o na tuu malo, le fionga li tamba ainga le fionga mata afa lui o sefo, le ana fa ae I eile suafa mata afa o le fio anga wa maile, I le tau sanga I luafe se fulu ma le tasi. O le sforeide na te ene ina filifili ai e le faa msinonga o fanua ma suafa, I sana faa I unga, le fionga faumu ina o papo soa na I oeti, e nofu e le suafa tamba ainga o le mata afa, I le ua mae o na su e su e lea faa msinonga le atinu u, ta alo sanga na tu inatu mai suli ma feoi, e filifili ai se nofo. O le faa I unga le faa msinonga I lea o te lenga o na su e suenga, sa faa vae le furisia leo se vae nga totele, o suli o silupe vai lei ma faa sua male aui, e to fia le fionga le faumuina le tupu fia, ina ua le maua se au ta singa o suli, I se tasi e tausia le ainga. E tu sai ma faa maumonga o suli sa umia le suafa tama ainga o le mata afa, o le to fia le fionga faumuina o papo, o le fato ato iai leo se nofo, I le suafa tama ainga o le mata afa I se tasi o suli, o lo umia le suafa sa o le faumuina le tupu fia, o le fio anga o le pea. O le tua ata maore urua I pale mia tama ita I o Samoa, sa umia ia suafa te tele ma maua lulunga o le atinu u, le fio anga mata afa fia me faumuina muli nu u le lua. O le faa I unga wa tau nu, ia il faa msinonga o su e su e nga mua mua le faa msinonga, o fanua ma suafa, sa faa tonu folau le faa I unga o le la si valu lima lua, o le tausanga I anfei vise lau tolu iwa, le olo o aia iai o le pule le suafa mata afa o a maile, e iai lea I le ainga sa le valasi. O le isi faa I unga na faya le tausanga I anfei vise lau fitu fitu, ua ta oto sa faa tonu folau wa I fo I le faa msinonga, I lana I loilonga ma o se faa I unga wa ta oto ai le ta iala, e tu ese ai e le faa msinonga lea pule, a e to fia se nofo pe a fai wa le maua, se auta singa o suli I se e umire suafa e tau sia le ainga. Wa faa tunuina le faa msinonga I lana faa I unga, le faa tino loa le faa nofo tupu le fionga faumuina o papo so na I oeti, e tu so tu manganu o Samoa, ma tu inatu le pepa sa o faa I mo le lesi talaina, e tu sa o mana o mianga o le tu la fono o fanua ma suafa. O le mai a I le sofroi le ua mawai o le faa uruina o suafa o sui faa tutu, mo le palota le titia le tu malo palota o safa talua, wa faa ilo aia le komisina o fainga palota e to tolu sui ua le stala, mo le fainga filfilinga o le ato e sa ili ai, se sui u sufono e le pale mene o lea I tu malo palota. O sui faa tutu o faa ilo ata ma suafa, I faa sara longa fala wa itele le ofisio le komisio fainga palota, wa au fiai tamali e to lua ma le sui tau vata ma itai. O ilato wia e au fiai le sa se eile no fua sa fatalua, le fio ngā tu ia pua fua tongi le toa, o le ato vai le vanga faa upufai o le faa tua tua I le atua sa mo ua tasi. O le sunga ia le lewa sua tanga aso, ma le sui tau vata ma itai, le fio ngā tole a fua lo salia sa ngā lala ni umata, o le ato vai ila ua o ni sui tuto tasi. O faa iloa le te itai o le vaenga e pui puia ia te tau tangata I tu sitala, wa faia le faa I unga lana pati I faa upufai, e le ai so lato usui faa tu mo le palota le titi, a safa ta lua, ai o le ata pena mo se isi palota I le lumanai. Le sto na ina te neina a mato na faa tino ai le official komisio fai ngā palota, le le sitala mo tangata palota o le ai tu malo, I lato ue fia maua le avanoa I le palota mua mua po le pre-polling. O le asolulo le vaya sunei, e o atuai sui o le official fai ngā palota, inu umafio anga o safa talua e faa tino aile le stala. Ma o se ngā luenga e mai aile as foreide o le vaya sunei, lea e tāpuni aile le stala mo le palota mua mua. O le asolulu, le asovalu o yulai wa ato faina, e fai aile palota mua mua, ai as foreide ai se furo o yulai, le palota lai titi a safa talua. O tāpena ngā umar fai ngā malo taruai I le whaatau wino le vaa la upase se fau, mō malanga I le vaa upolu masawai. Wa whaalie le sa avea ma minstao ngā luenga te tele le malo, Elfi ai fa laptong o va Samoa. Fa pele pulenga wafu mataulanga. Sa fatino ina ua fa malie ina umaya inga fa le tula fono. Ina ua tapale to fa ya olo fiti va aiso na finangalo. Ile fa iti o ina yo lea fua fuanga. Mataunu wa ile malo ile fa ai unga ile le fa unga ina o le vaa. Ona ile sa unga le muu. Ua fa li ele tamali isa avea ma minista unga aluenga te tele le malo. O le fa ai unga lava lea e pule ai le malo. Ai o le fa ata wina o le vaa. Na faya ile mai o su su enga in sinia popoto. I vaa la upasese ma le saunga le mua malanga ilunga o le sami.
2: Ole mainga le vaa. Ole kalu sanga ma le proposo le ale ulenga wafumta ulanga lumenea. Ia ke mga kua foi iyo e au tanga vaya e ia ilava ia fenga faa vaya le malo. E faa nga solo ia kua inga mea faa pia kua inga ki inga e ia ulenga taikasi ia. E a maka mayon kalangoa mai o ile poa a man maka ngalwen. E a fapelo e uma wala ko fapea mai o lako a ki ngai lea. E o nga averola i e o le CDC a le fongo a kwa ka pengeka ma faurungo maka ngalwen. E a e a u di ili mai nga ma va i di ili po o le aset se a fo i se fa kakaunga mas fa i unga e fa i ai. Ia, nga o fwoi de CDC, a pasia inga, a inga o umanga fai maile folosanga ale mka nga alwanga alpule nga le o wafu mka ula nga pole spa. Ia, umar nga, ia o nga mailole ave o le tender sport po o le komikio ka ufonga, ia nga faalu fwoi nga pasia.
3: O nga murimuri ya kulona, ia ave a koa li poki mameangi. I kongo le kapingeka. Nga lae sa ufai umba ya miskama le fiongal palmiya fwa nga kaimi. O nga lae au hili a koa ya maka upu i se finga ngalo le kapingeka. O le vaalia. Papasia umba nga maka upu i kongo le kapingeka ya umai le vaa. Ya emang kua fwa. E whaalangolango lava ya uras ave miskama nga kaimi. E whaalangolango i le faukuanga. Ale kai fongo report ia malako kula malako komiki ako ia mese fo yor pule nga kai o ngala le nga fa vai lole o mai ngol va mai sa ofisi ding ye fo la kula nga o lipok nga pipi ako ai lipok ye insingi ye fa piko la va o le kampangi nga mai le nga fa ka mai le va nga o mai nga i oi I o kai ele ai o I le vau sa vai ma pori ma. Si o lako kilo kilo ina maururungo nga lue faonga ima fainga faonga ele va apele ai. Anga nga mai ale lako fau kuanga. E kala fea nga ile le ile va ama ma lea fo ima basa vai. O nga fa vai ai. Ma wau fo I o ka nga vai o kele fa longo se fa makalanga ko ele o ke kilo kilo ili po ki a ka kanga ka ka mai nga. Nga faya le fau kuanga e a fo I e au mai le va ale mo sa mo. Ele nga ka fo ele nga. Ia, o le fionga ya tui loma ua o kaufuwa sua fao le sa avea ma kai kai fonga. O le lo ia si ingia le asa amua sa fama singo fo e. Awa kele ama sa usalonga I le teiminge I le vai kau o le safa inga lea. Ia e pei o mea lale nga fa vai e se fa moe moe fo I. E kakau nga au mai le vaalea. O asa pi o maali ipokia insingia I nga I kokongo. O wha maumaunga mai o lafo ia I kokongo le tender sport. Wha maumaunga ia. Lafo I kokongo le o le kapengeka. Lafo ia mau I kokongo o le pūlenga o wafumkaulanga le lako ofisa. Ia marekele ai o le. O le ngasu ma le masa o saro solo I ngei mea ma kusikusi nga lima I efa.
4: O le aso upina ngalo olo I le tūlanga lea ua faa ua uaiona au mai le vaa e tusa o le folasanga le pāle mia le mta upul nei le pāle mene ma le au mai o le vaa ona toe faa tau lea pelisi ina ia toe faa ola I tupe la malo e au noa ma le faa o ngāona o le mau lea e le saonga le mu.
3: Ia. E pute la vole ia le fiongal pan, mia malang fai nga malo, polan me fai iai. ile va alea po la se kulanga ia i pe a faire nga utanga vai o pelongia o mal fainga malo ka lo i li pokia de kampangi de nga le o mai va ai ilo wa ka ko nga o la sa fai mal ko ko me a fo fo nga fo i ale ale pulenga wa fo makaulanga fa pe ai mal kampangi nga o mai va awa le va utanga vai nga u fa lo ngo ko nge le le ele sangoanga kai kai le ku ngai fio ku le ole va e fer wa ilungo le ole va kafe ma le ma le pere se ele o fer wa ia a kong se mo ka ngo le va ku mo me o video se sa tu e i ma ko ole va nga ma ko wo i ole fer wa ile o pase se Australia ia o ke le angi me a o ole le silsila ko ko ma le me a le ko fa le anga fuwa au ole silsila po le ale me kau onga fai i kulanga o mea langa le fa onga aku pe malo. Ai i le fesiri le pe onga i kunga mai. E po le lava le fai nga malo po le ale me e fai e le va. Ai uanga i mai mau kupe i a ua fa alua i o le fa kau onga le va. E a le va ke le lava e le e kalafea ngai le ia longa kau onga i ai. Ia malisi mea. Ko e sa iri le leima ko e vavai le leila vai i li poki le nga nga umai le nga maha fua i o nga whaka umai le vaa. E vai pe karawhea ngai pe a wha pe ua rea karikongu se kala ua ua mako whaka ki e se whai unga e au mai le whaka umai le vaa mosa vai.
4: O le iei le fina ngalo le sui fai pule o sanga nga tasi. Ina ia fwea se komisi su e su e sa iri ai. Po fele ye se fa le tonu te penanga le va awa le ufa pe mai le sa nga le mu ma sa le te tau na o mai le va
3: o nga o le kulanga la nga o le ya o ye ia ia me fa pe a fa i vo fa di se finga nga lo o le fionga ya lo au no tau po le waka la fianga o la fo ia ya lo au le masa o salonga o le kele o le kele fa makalanga se u ya i solo i o nga pele a kangia mai ai. E ingi me se se nga mako fai a mare pule, nga mare poa, nga le fenga malo nga kai. Po maua ingi me a ngi mako kupe, ere ma fai nga mako fai a nga ambia. O kupe umala vai e a fai a le malo. E fa ka ume ingi me ke kere fa apea, e ingi vaa ma ngi me fa apea nga. Ere ima se miska kango yek. E ave umala vai le ile ofisa kupe pasi ya kui o le ofisa o pole msuko sili o le pe alua nga o la ue fai fai unga pe kukongi pe le kongi ya e pe ya kilo kilo le mbea nga fo ile le ua kusko sili masolo a ile famangin o le leile fai nga usa unwa o le mbea langa usa unwa ya le suida le o le fionga le fai pole ya loa manga ya lola nga manga ya ai fai lol su nga su su ya po o se singa mo sa nga kala i le ambe a le nga nga a kol fai ngo le ambe o nga o le fa ku nga mai o le ofiso o wa fu maka ulanga ya fa penga fo i ma ma le ofiso ba
5: Ia wha marulu atu anu wau tiuti tatu teimia li te tai umale wha tata nonga misi fai tatu telefomo Samoa. Ia ole si fai kalala lea tusitala lea o makuai esi ali kura uaru ngai ei. Sa ole kala vuida nga maka mai o kauwhio lolo ala wau umai fai makuai esi aso. Au kaya ka fwo genga makuwa i fai fai a kalos ko ingo tule pa. A ole wau koe mai olo ole ale mea olo in fain koe fai ero koko koko se pale mingi. Wa umma mai mai wako mai kako se furu bingu. Kyo ke mai kako wako ika se furu bingu keo tupi e tipi au tanga vaya ia lele isa abia ma miska o afe ya transportation. Ia po awala fe malanga inga. Ia olo ngai kaukang kaukala mai olo lesan kupenga mowa lwa. Ai aun tato mantua, i kaido pou kou vai le va. A o ti te loa wile va alla. E whaonga e paralangi runga e whai e mamo pāki i hui kirisi masi pengi krus. Ko wai waanga pe pese a lia e manga lua lalo e kusa o lalo e e o o e nafe e empty. Kusa ngā re kua e lua peia o whaingoko o wa whangoka i lasu. E fa pena fa sangar va ale a o va fa pena ia le ba kau kala ku le pa e le kai kai a nga isa a wa a kai a lo le siku ia o le va me fule na le sa tala no ia na pati le la so o va ani tala u atu e kala u ma mo ma po vien u sila mai o le vi ka ko le siku i bo le ngongi a va ko ka ko fa nga ya lo ku kuila a ne u mama mai bi pia fio va wa bole bole anga ai ole tu langa le na ole va ai la u ti ti lo i pe ver ka po ka me ke le au se ko se fa ma lo lo ye ne ole nga vo ko ke le la tu wa ta ba mai i ko fa lo ta la lo o ku ya ta mai ta e le lo nga sa mi sa va i ma ka ma ka ya le ya nga lu so le baka va ai le va ke le ya lu nge ke mi nge sa va i mu fa nu sa va i so le a ka ya nge le nga ke va ko pe ke ka ma i fu le le mai va sa i a e a lu lu nga pa ka ku mai la no e le ya wa ai la va ai la u ki ki lo nga i ai u se mai lo fa fa un tatu talo

0: Perrin.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
2: Still sharing the world with you on 98.1.
3: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
4: Mabuhay!
5: Maayong gabi!
4: Tadus kanu!
5: Mahay na banggi!
4: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
5: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
5: At syempre dito rin sa Down Under.
7: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
4: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
7: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
8: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, at ang oras po natin, would you believe, 24 minutes pagkalipas po ng alas 6 ng gabi. And of course, gusto natin ipaalala sa ating mga tagapakinig na ang Filipino Radio Brisbane ay may 5 palatuntunan tuwing linggo. Other than this program, the Magandang Gabi Brisbane, which is from 6 to 7 and via 98.1 FM, the remaining 4 programs are on Global Digital from 9 p.m. to 10 p.m. Yes. And of course, if you miss listening out to any of those programs, including this one, or you just simply want to revisit the program, just go to 4eb.org.au/Filipino.
2: Yes. And sa mga balita, lumakas pa ang Typhoon Francisco nitong araw ng Lunes habang nanatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
1: Ayun, Reggie.
2: Ito na yung sinabi ni Ms. Reggie kanina. So Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA, batay sa 4 a.m. weather forecast ng State Weather Bureau, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 715 kilometro silangan ng Tagigarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 140 km kada oras at pagbugsong hanggang 170 km per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Ayon sa Weather Bureau, posibleng magtaas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at Silangang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Batanes sa mga susunod na oras kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng bagyo. Gayunpaman, sinabi ng Weather Bureau na mababa ang posibilidad ng direktang maapekto ang bagyo sa kalupaan ng bansa. Magdala naman ang malalakas na mga pag-ulan at habagat o southwest monsoon sa Visayas, Mindanao at Palawan. Inasahan ding patuloy pang lalakas ang typhoon na Francisco at maaring maabot ang pinakamalakas nitong intensity bukas.
1: Ayun, which is just a few hours from today, from right now.
3: Alright, 24 na Pinoy na nakulong sa Russia dumating na sa bansa matapos ang apela ni PBBM kay Putin. Dumating sa bansa ng Sabado ng Linggo ang lahat ng mga Pilipinong pinalaya mula sa kulungan sa Russia matapos na personal na pakipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bumiyay ang Pilipino mula sa Krasnodar, Russia, patungong Bangkok, Thailand, kung saan sila hahatiin sa 2 batch bago lumipad pa uwi ng Maynila via Philippine Airlines. Dumating ang mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal mga hating gabi sakay ng flight PR737 habang ang mga natira ay lumapag sa bansa mga alas 4 ng madaling araw sa flight PR733. Why is it important to mention the flights?
1: Yun ang halaga sa article eh.
3: Nabatid, there might be a...
1: Kasi they'll have to check the manifest, diba?
3: Nabatid na halos siyam na buwang nakulong.

0: mga Pilipino sa Irkutsk, Russia na walang formal na kasong kinakaharap. Naayos ang mga pagpapalaya sa mga biktima matapos na personal iapila ni Pangulong Marcos ang kanilang sitwasyon sa kay Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, nirepaso ng mga otoridad sa Russia ang kaso at kinumpirmang walang nilabag na batas ang mga Pilipino kaya agad silang iniutos na palayain at i-deport balik ng Pilipinas. Oh, diba? Mayroon silang Philippine Independence Day.
1: Yes.
0: Delayed ng konti. Sa June.
1: Mm. What else do we have?
2: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng karagdagan na 3 bilyong pondo para sa Department of Migrant Workers upang matiyak ang ligtas na pagpapauwi at kabuhayan ng mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kagamitin ang pondo para sa mga buong proseso ng saklolo kabilang ang tulong bago umalis, pamasahe sa eroplano at mga program sa reintegration o muling pagsisimula sa ng mga Pilipino sa bansa. Batay sa huling ulat, umabot na sa 10,446 na Pilipino ang ligtas na naiuwi sa bansa sa pamamagitan ng mga humanitarian flight ng DMW kasama ang mga may sakit na sinaklulohan ng mga financial ng medical personnel sa eroplano. Sinabi ni Recto na direktiba ng Pangulo na bigyan ng tulong ang mga OFW hanggang sa makauwi sa kanilang mga probinsya. Pagdating sa bansa, makakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal, psychosocial, counseling, medical assessment at gabay sa paghahanap ng trabaho. Para sa pangkabuhayan, nagbibigay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng hanggang up to 20,000 na puhunan para sa mga gustong magnegosyo. Nagdaos na rin ang DMW ng 15 job fairs sa buong bansa habang naglaan naman ang Department of Education ng mabilis na proseso ng pagtanggap para sa mga bumalik na OFW na lisensyadong guro upang makapagturo sa mga pampublikong paaralan.
0: Do I continue?
1: Yes, ma'am.
0: May obligasyong si impeached Vice President Sara Duterte sa taong bayan na dumalo sa kanyang gaganap impeachment trial at haharapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ito ang binigay diin ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ayon kay Ortega, kung nagbabalak si Duterte na tumakbo sa mas mataas na posisyon tulad ng pagkapangulo, mas mataas na pamantayan ang inaasahan sa kanya kaya dapat siyang personal na magpaliwanag sa publiko. Kayunpaman naniniwala si Ortega na hindi dadalo ang vice presidente. Aniya, bahagi ito ng estratehiya ng kampo ni Duterte gaya ng hindi siya niya pagsipot sa mga nakaraang pagdinig sa kamera. Sa kabila nito, tiniyak ni Ortega na handa ang mga prosecutor sa anumang senaryo, kabilang ang posibleng pag-boycott o papahaba ng proseso ng depensa. Idinagdag din na ayon sa huling survey, 8 sa bawat 10 Pilipino ang gustong masimulan ang pagdinig upang makuha ang mga kasagutan. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senado sa darating na July 6 upang mailatag ang mga ebidensya at matuldukan na ang mga issue.
1: Ayan. Magbabalik po, magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng paalaala at kanta.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: Station sponsor.

0: Ayan, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And ang oras po natin, 39 minutes pagkalipas ng alas 6 ng gabi. And to continue our Filipino news, what do we have, Chip? Miss Chip?
1: Ayan, naglabas nitong Sabado, June 20, ang Philippine Space Agency, PhilSA, ng satellite data na nagpapakita ng mga pagguho ng lupa na dulot ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Ayon sa PhilSA, natukoy ang mga landslide sa ilang barangay sa Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Tinatayang nasa 137.87 hektarya ang nakabuo ang lawak ng mga lugar na posibleng naapektuhan. Ginamit ng ahensya ang mga larawan mula sa Sentinel-2A at Sentinel-2B satellites upang matukoy ang pagkawala ng vegetation bago at matapos ang lindol. Ang vegetation ay tumutukoy sa mga halaman, puno, damo at iba pang pananim na tumutubo sa isang lugar. Gayunman, sinabi nitong kailangan pa ring beripikahan sa actual na lugar ang mga resulta. Nakatutulong ang satellite data ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa pagmamanman ng sitwasyon at pagtukoy ng mga prioridad na lugar para sa agarang responde. Samantala, bumaba na sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa lindol habang mahigit 1.45 milyong katao o higit 348,000 na pamilya sa Mindanao ang nanatiling apektado.
2: Wow, galing magbasa ng numbers.
3: Yes. Kapwa nag-uwi ng medalya ang magkapatid na Carlos at Ildre Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships na ginanap sa Zunyi, China. Nagkamit ng ganitong medalya sa floor exercise final si double Olympic champion Carlos Yulo, habang ang kapatid nito ay bronze medal matapos ang historic podium finish. Mayroong kabuuang 14,700 points si Carlos, habang silver medal naman ang naiwit ni Shoma Tsukeyama ng Japan, habang mayroong 14,300 si Ildre na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Gymnastics ay nagkasama ang magkapatid sa isang senior level podium. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkalaban ang dalawa sa Senior Asian Championship level. Mayroon pang dalawang event final si Carlos sa araw ng Linggo, habang si Ildre ay mayroong isa pang apparatus final. Good on them.
0: Yes. And let's proceed to our international news.
2: Sa balitang pandaigdig, Trump nagbabala sa Iran na muli silang aatake kung magmamatigas ito buksan ang Strait of Hormuz. Nagbanta si US President Donald Trump na muling magsasagawa ng military action ang US laban sa Iran kung magmamatigas itong buksan ng Strait of Hormuz, isang pangunahing rutang dinaraanan ng langis at kalakal sa mundo. Ginawa ni Trump ang pahayag matapos muli inanunsyo ng Iran ang posibilidad ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, hindi pa natutupad ng Estados Unidos ang mga pangako nito kaugnay sa pagpapahinto ng giyera sa Lebanon dahil upang hindi muna sila makipag-usap tungkol sa mga sensitibong mga issue gaya ng kanilang nuclear program. Sa kabila nito, pinangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang pakikipagpulong ng mga opisyal sa Iran sa mga opisyal sa Iran sa tulong ng mediator mula sa Qatar at Pakistan. Binigyan din niya na nais pa rin ni Trump na magkaroon ng bagong pag-uusap sa relasyon ng Estados Unidos at ang mamamayan ng Iran. Napag-alaman na hindi nagkaroon ng anumang joint appearance ang mga kinatawan sa dalawang bansa. Nagkita lamang sina Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa isa sa mga mediator na si Shehbaz Sharif, ngunit hindi siya nakipagkausap kay Vance. Nanindigan naman ang tara na hindi uusad ang susunod na yugto ng negosasyon kabilang sa mga usapin sa nuclear program nito hanggat hindi natitigil ang labanan sa Lebanon at hindi natatanggap ang mga pinangakong benepisyo sa ekonomiya ng bansa.
0: Actually, nanonood ako kanina ng video and nag-walk out sila.
3: Oh.
0: Yung the represent well dignitaries from Iran.
3: Yeah.
0: So Vance, J.D. Vance was talking to someone. Then you could see na nakita niya nag-walk out.
3: Mm.
0: Then he went to the reps of Qatar and Pakistan, and yeah, they just said, yeah, parang umalis sila. Mm. Walk out.
2: Yes. But at the end of this, gusto lang naman ni Trump ng Nobel Peace Prize. You think he'll get it?
0: Moving along, what's this? Ito, meron tayong, meron tayong kanta na bagay na bagay. Yakap si Dilim. Pakinggan natin ito. Wow. O, diba?
2: Is it for Vance?
0: Ang bigot.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Anyway, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, we're in our last segment of the program. Ano pa mga balita natin from outside the Philippines?
2: Yes, nasa ilalim ngayon ng matinding init ng panahon ng Spain matapos maranasan ng first official heatwave ngayong 2026, kung saan umabot sa humigit kumulong na 40 degrees Celsius ang temperatura sa Madrid. Ayon sa mga report, maraming turista at lokal na residente ang nahirapang mag-adapt sa sobrang init, lalo na sa mga matataong lugar gaya ng El Rastro Flea Market. Nabatid na may ilang turista rin na gumamit ng mga portable electric fan at nagsuot ng puting damit upang kahit papaano ay maibsan ang init habang naglalakad. Ayon sa Spanish Weather Agency, 13 sa 17 na rehiyon sa Spain ang nasa orange heat alert, habang ang Basque Country ay nakararanas ng red alert, pinakamataas na babala dahil sa matinding init. Inaasahang magpapatuloy ang heatwave hanggang sa araw ng Huwebes. Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda at mga vulnerable na grupo, at sa pagtaas ng panganib ng mga wildfire. Dahil sa matinding init, ilang bansa sa Europa ang nagpatupad na rin ng mga hakbang tulad ng babala sa pagbiyahe, alcohol restrictions, at pagsasara ng ilang public areas gaya ng fan zones sa football events.
1: And you know what, that's interesting kasi nga, ano, ang Espanya, what's this? They would really have very warm and hot summers. Oh. And that's why nauso yung ano, siesta.
3: Right. Yes.
1: Because it's too hot in the afternoon. So after, you know, they'd have late lunch and then ano yan, magtutulog yan.
2: Yes.
1: And then gigising na naman sa no, towards the end of the afternoon, and then tuloy na naman ang business. That's why offices and shops would close late at night kasi nga ano, nag-siesta sila.
2: So it's like that pala. Okay, now that makes sense.
3: You have to go to Spain.
1: Yes. The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: State of emergency dineklara sa Bolivia dahil sa kaguluhan. Nagdeklara ng state of emergency si Bolivia President Rodrigo Paz. Kasunod ito ng ilang linggong kilos na protesta dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at krisis sa politika. Ang mga protesters na supporters ni dating President Evo Morales ay nanawagan kay Paz na magbitin sa pwesto. Maraming kalsada ang isinara na nagdulot ito ng kakulangan ng pagkain, langis at supply na gamot sa bansa. Sinabi pa ng Bolivian President na pinakilos na niya ang mga kapulisan at militar para maibalik ang katahimikan. Depensa nito ang pagdeklara niya ng state of emergency ay para maibalik sa normal ang kalagayan ng Bolivia, kung saan paangwang mga organized group lamang ang nagsasagawa ng kaguluhan sa lugar.
2: At nagising mula sa coma ang singer na si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery nito noong nakaraang buwan. Ang 75-anyos na Welsh star ay nasa coma sa paggamutan sa Faro, Portugal noong buwan ng Mayo habang ito ay nagpapagaling. Sinabi ng pamilya nito na wala na siya sa coma subalit nananatili itong mahina at nasa intensive care sa Portugal. Kumpiyansa naman ang kanyang doktor na gagaling ito subalit ito ay magtatagal pa. Ilan sa mga pinakasikat ng singer ay ang kantang Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero at marami pang iba.
1: Alam mo, I watched her live.
3: You've seen her perform live?
1: Yes.
3: Where?
1: Guess where? It was the year 2000. Hindi. For the year 2016.
3: Oh, that was very recent.
1: 10 years ago.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Okay, all right. I was thinking...
2: Not in Australia.
1: Not in Australia. Ang kanta niya was, Believe in Me.
3: Oh. So where did you watch her?
1: Eurovision.
2: Oh, I was going to say, of course it would be.
3: US television director James Barrow pumanaw na. Pumanaw na ang kilalang director na si James Barrow sa edad na 85. Kinumpirma nito ang kanyang pamilya, subalit hindi binanggit pa ang sanhi ng kamatayan nito. Nasa mahigit na 50 years, nagtagal ang kanyang career kung saan nagwagi ito ng 11 Emmy Awards at 5 Directors Guild of America Awards. Kilala siya bilang co-creator ng Cheers na nakagawa ng mahigit na 1,000 episodes at ilang comedy classics, gaya ng Friends, Big Bang Theory, at Will and Grace. Isinilan sa Los Angeles noong 1940 kung saan lumaki siya sa New York. Dumalo siya sa graduate program ng Yale School of Drama noong doon nagkaroon ng unang karanasan sa paggawa ng pelikula.
1: Ayan. And of course, that's our program for tonight. However, do we have any announcements to make?
3: In our Facebook page, a Filipino Facebook page, there is a call for a fundraiser by Gemma Cruz Gutos for a fundraiser for Mindanao that will be on... Ate lang ha, pupuntahan ko lang. I just wanted to... Sandali lang. Help.
1: Kaya mo yan.
3: So, ang sabi dito, fundraising music charity event for Mindanao earthquake victims. So, there are two posters. I think there are two dates, one on July 10th and one on July 4th. July 4th will be at the Euphoria Espresso Cafe in Robina, and the July 10th will be at Sabor Cafe and Grill. So, this is a... It's still a community event, community fundraiser, but I just want to clarify that this is not by 4EB broadcasters. Gemma Grutos happens to be just one of our broadcasters here, but the 4EB broadcasters are not behind this. This is Gemma's initiative.
1: Excellent. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kantang Eclipse ni Delta Goodrum.